0: batho ba batho ba baiteng re motlhapi modise ba bangwe ba bone gongwe ba tlabe ba thibetse mo dingwageng tse di fetileng ka ntlha ya mabaka a rileng, mme gore ke re ke totobatse gore ba itse go na le dilo tse re di bitsang di-capacity building tse di diragalang gantsi pele ga setlha sa thupiso se tsena mo tirong. Yaanong go dirwa yalo di-capacity buildings, mme re fitlhela e le gore ba bangwe ga o ka ela tlhoko ba ne ba le teng mo di-capacity buildings ka ntlha ya gore di-permit tsa bone ga di approviwa ka mabaka a tlabeng a tlhagisitswe ke PICC, be ba bona gore go botoka gore ba ye go dira selo se e leng gore se tlabe se se ka fa molaong. Ke lemoga yalo gore ba bangwe o fitlhela e le gore motho o filwe permit mme a ba batla go dirisa forgery, a batla go copia the permit ya motho o mongwe, kgotsa ba bangwe ba batla go dirisa yone forgery ya gore a leke gore a photocopie the letterhead ya department and everything sa department se permit e approvileng e tlang ka sone, a ba ikwalla maina a gagwe. Re lemoga yalo gore di-signature le tsone di a forgeriwa ka gore signature ya chairperson e tlhaga e le original, ga gona any copy e tlang e approvile, signature e tla e approvile ka photocopy.
1: Batho ba ga ba itse bo phure ba o buang ka bone ba kgosi ga ba itse gore ga go mo molaong, ebile ba tsene di-workshop jaaka o tlhalosa mo nakong e fetileng, goreng ba sa tshwarwa?
0: Ke selo se mo malobeng re ne re na le kopano e neng e tseneletsa maphata a otlhe, mme re tlhagisitse ngongorego ya gore letlhakore la botšhotšhisi ka gore ba ne ba se teng, re tshwanela ke gore netefatse re buisane le bone gore go na le dikgetsi tse dintsi tse di tlabeng di bulwa mme di felela mo botšhotšhising gore sa tlhaloganye gore di feleletsa di tsholotswe ka tsela e ntseng jang, mo gongwe go tlabe go tega gona bopaki, mme sepodisa se dirile mmereko wa sone go na le bopaki. Yalo re rata thata gore re ikopele mo botšhotšhising ba rona ba naga ya rona kgotsa ba porofense ya rona gore e kete ba ka gagamatsa letsogo, batho ba bophure ba batle ba bone gore molao o teng wa tshela ebile wa loma, ga o sa obamele o tlile go loma ka nako tse tsotlhe tse o tlolang ka tsone.
1: A re na le dikai tsa bophure ba ba setseng ba kile ba longwa ke molao kgosi mo provinceng e, ba re ka reng ba le bakana we successfully prosecuted? Re a itse gore ba ko kgolegelong ga re bua ba lebanwe ke sekwebo sa dingwaga di le kana, letsogo la molao ga le itlhokomolose tsamaiso mo mererong ya setso.
0: Go na le dikgetsi tse di sentseng di tsweletse tse di amanang le bo gore go feleletse go na le di-case tsa bana ba tlhokafetse, yaanong ke di-case tse e leng gore di sentse di le masisi di tsweletse ka dipatlisiso, mme ga jaana ga ke na any reference ya ope o nka reng o setse a tswaletswe a tlholwa dingwaga di le kana. Yaanong ke yone kgang e re ngongorisang re le PICC le dikgosi gore e kete di-case di a bulwa go a tsamaiwa ka prosecution, mme ga re bone gore e felela ko kae, re kopa thata mo ba prosecution gore e kete ba ka gagamatsa letsogo la molao.
1: And ko bokhutlong lona jaaka PICC le dirang go tsweletsa pele di-workshop tse go ruta batho ba rona ka molao o, gonne setlha se sengwe le se sengwe e ka tswa e le se re leng mo go sone sa mariga kgotsa moragonyana ga ngwaga o lebile ko bokhutlong, go tla bo go na le go bulelwa jalo ga ba dira dikopo tsa tsa go neelwa tetla ya go bula dikolo tseno tsa setso. Le netefatsa yang gore botlhe ba na le understanding, ba utlwisisa se molao o se buang ka tsamaiso le go bulwa ga dikolo tse? Le na le di-workshop ga kae mo ngwageng go ruta ba ga rona ka botlhokwa ba go nna le tetla eo?
0: Di-workshop tse di gantsi di lebagane thata le ditlhatsa tsa lebololo kgotsa tsa dikolo tsa setso. And re nna le dipaka di le pedi tsa di-workshop tse, mme se sentseng se diragala ke gore go ne go bidiwa bone tota bao ba tsamaisang dikolo tsa setso kgotsa ba bonang le kgatlhego ya gore ba ka tsamaisa kgotsa ba tsaya karolo mo ntlheng ya dikolo tsa setso, mme re ne ra dumalana yalo re le PICC gore gongwe e tla tshwanela ke gore re lebelele gore ga re tsena mo segolo ya mo mafelong a segosi re bitse morafi o otlhe ka gore e ka tswa e go ama, o ka tswa o isa ngwana wa nkgonne, o ka tswa o isa ngwana wa lesika, le wena o le mo morafing o itse gore go diragala eng ka thupelelo e re bitsang yone capacity building. So that in the message o cutting across everyone.